amoun ka fè plet la ka di se limia an se poto an vie fò. Sa se mwen kwe Cedar Heights. Moun ka fè plet la ka di la pani. E osi an la wishus. La ni mèm se problem sa do. Yo ka mande zo se mam lan ki ka travay an zafè klete an minis toavo pou gade kote se moun nan souple.